Tsolok, Rikin Lishtialan. Aanain, unsukulak lihonan, warkunakakol Rikin Lishtialan, eblinalep tek angelak kere na takaberesiki Rikin Makali Shahkilan. Utnachni mobresili kanalep, rehun sail okeng. Tsolok, Rikin Lishtialan. Komon, sa likutan na nakwan, nakakatinak bayak. Sirishun li tibak na let sa katsakal. Tiyo ti su tingkil, si hunil, li ruchi chocha. Chak! Hindi rin ak chak! Panak! Ay, at Diyos, at Diyos, at Diyos, at Diyos. Huwag ka akreru na usli na kulisa li Ruchichocha. Li tsakan na shkupsish kwan kilash lokpal li poyanan. Utaan ki kulisa kunak tepal. Arin sa lika tepal alta verapas. Shutan, utkwal numtakenak raincho, koak kwi kwal nim lamak shirulika kwa. Kawapil chirishkarut yung kachi atinak. Ayos ako. Ayos na. Tindiere na. Kikwins tawal kong ni chakilal. Pashkabana. Aran sa shtepaleo lak ampur. Kikulihu kitawlihu ni nimla chakilal. Barkui chiskat hun li hul siwan ki kwansta wal hun chinat miskula al. Ay, a Dios, a Dios, a Dios. Wal rat in tiere, wal chaj. Aniki banun crean en kanakama. Inkanakan, aniki ba nung kre? Abanan? Narao sa likachol. Anita ka keshmak? Mata ka keshmak iti guabek? Inka. Tiyan, nagtento na klaol iti guabek, tento na kokain na kuita ka keshretal karuna keshbanu ebli kalali kakahol. Abanan la oli chukwabeh. Mukotioko tash taklankile bli kakachinsh panunkil sikwale brit sabe. Ni ulti kwen akter sa kasakan na keshke kanale. Ebli kanale kachukwa. Tik tachik. Macheok. Mahachik akwe barkwe. Mukotioke tabokbal. Muhake sa shutan. Malah kuancis komun. Tiapan nak kuan kotio kocis cis tiapan kuncen iskal ki kuancis tau asa kuni siwan. Bak polis kuis kin kuni kam je rak ras tiapan. Ang nak kuan tiapan nak es kabar ansa li kalebal ton saltul. Ote li kes banu li kas kes nak serap binak tio cis tiapak. Ani kek sekupe se shoke kuan skampar saliban leban. Abanan, aniam neke jolomín chakreli kalepalaan, kio ke espatbal reali Procuraduría General de la Nación, reali Ministerio Público. Nachtentos ilbal ani. Mokotin tieta rin abeg, mokot ispanuta konak chakilal. Ani li shul. Kibanung, ani laksa. Kibanung krein. Inkana oksalika kawush, inkana oksalika nalep. Chanru. Kan komo ko gan shkalte banu tsigal khar usut te khakeli nale qaqa oshlakh shus us nakh oqesh banu kil khonakh chakh lakh

Chang le kahonal re atinak re seretik. Awanan ne mantius mantius le kahonal kone sale hong kamal banumak le chenakwa atinakes kama gaje majana pri atinak us komanes nakabiki nakachal akwi stevas kakwil kachol jikibilki o tre nakataw sa kila ni nga tao abanan inak nga kwats nak nagose rekik chanchan dagwi nak lech akila na ang kuanggaran maja malak chanchan dagwi nak kunak li tonche kwal al kuchik uting kones inga ating kuy abanan ni mpas kunak li teng li kumon sa kuibal nung kuruan si kamal koka na kwi li kakwangkik majal chok chok chok chok chok isikanak majal huwag na sa Ichulihil, na kwan Martes, Kwibskag al Reli po, Septiembre. Ot karuna kakajali dyan, chikarale kawa Diyos, chikarale kaskisin, Aleluya. Ot israbal kay ban, rabing kil, skosbal, di konimal ko chinal, naske chake li kawa Diyos komanesh. Abraham sa Ichulihil, chukre kanahol gabak, e kuer kishmata ni lishap banya le kuer o inka ka ke li sai solo tanakan kuaye lish bisrena mare tox elaim bia klikas lanis kuakanaol ga narunga chena pera sierano ta bichala bich.

Ang sakal, Biko, Manish! Arin sakal na Raquel, ikabis sa akasya, sa kekchi. Chakri akyo yak sa likas na natin. Awanan sa ito, lihil siyo keri, aran sa likong kabal, kawak lecho. Siyo ko kuchik siya kung sutli sa ito, lihil siyo rekanaol gabak, tokaran siya kajawa sa mara.

0: motor ke kana Irma tok aran majal. Kawaru di cunglis sumating kana Floridal Makoy. Kana Floridal Machiking. Kawa Gerardo kana Yolanda ran akui li na bale. Matoka chikaran sa li esfuerzo jun. Yo chikawin ke li kawa bayan. Chenarin di nakanggala karan sa Chiven Corral chenuyan. Awana kana Cristina kal dag isa sa catch all yung panak rin yung kanggala sa li Comunel Chiven Corral Santo Domingo. Maka na siya sa ito lihil, chogre ka na Cristina, o ka na kwe chogre le kawa Juan Ak, o ka na Victoria Shiba, aran sa li esfuerzo kun. Matokata si kawa Tomas o tokaran ostuga bantios ligal le kawa Chinaus, Chinaus, retalile kakikel, retalile na kismal, re re talile santilal utre talila kuli nomek mayal purgatorio na chemande mayal abanan komonis na chala kuli ka kapsula komonis chale ka kapsula skable ka kapsula li ne ke pasya kuli na kesyoni li komon li ralalebs ka koli tenamita Guatemala li nashtauru na kwanjone ka Aquilao Saliak Gregoriano Mayal Saliak Gregoriano Anakuan Oship Shkak Al Reli Po Septiembre Reli Kwakim Shkak Al Shkwak Okopcha Salika Aplao Aan Nanakuan Li Lakak Alenel An Li Am Li Am Mayal Abanan Shmets Eulikutan Anakuan Lahep At Lahep kan. Lipo li choko kwe chibe kanakwana an li ap. Ap. Skutangki lipo kuklahusak. Kuklahusak. Abanan di kyo chi ikan gani kawakek. Unkek kyo chi ikan li chibay. Li chibay li choko shbere singkil takan laor laska kholi tenamit. Numenak o Milchap con 5154 años. Mayal. Stiklahik si Bankil Chakareta Linak Chocho Hunsir. Lira las kaholi tenamit. Huak Erchi, Huak Okomchi, Huak Achi, Hu. Kila Opchi. Ete Parin Guatemala. Autispele Kanapo. Yo chikik le kanapo, to yo chikik. O kambian bili ka sila lao ko ak ekchi. Abanan re shirak bali ka kankel madrugado chave. madrugado ranche. Kwena chi adios a mi chave la chenaka kabe.
1: 107.9 FM, Gerardi Estéreo.

kanish ka kumon chirole ko kila nakwa nakak eko ni esil chok ere. Ninaw nakli esil ha ish kil chikan chika kunilo sa li telefono. Nakshkut man khulit nakula al haran sa li

kana indi esil ha inish ka kumon kwal rat karabingin. Chupanak shkut ma khun li yu amek chi mag alish dialal. Utho kanak bilik ulal ha imag alish mag.

din sali falo sa kalidyo ame. Utho ka na kinakatyeres ka kumonak chikilakip sa kumunis. Aran sila kag-alipal marak pargi ng kotaw man. Manaking anak na ang harap chika nito amek sa school hain. Habang ang Diyos sa li Diyos, ikwitsik kungsut kuchik listo am likula al hain. Hoka nakatiyares ka kumunak chikilakib, chikabik, changiro kwan likad yu amarak. Kilak changiro siya anong gil na kingkatit ulman kuchik hain. Uthok ka na kwi chirole ko kila na kwa ni pats ak kwerek arun kik usla chiris li na alep hain. Karura kapanula o aran sila kag alemanaking karachit kulmang hain.